cio kala gay ko weki won na dong la cio mala gay we weki won ne eh ka puri mer ci mer kay pian ka da ko de bidwa o cio mer de weki won ne ak ba jaru ko era en lam video de ki xama dong maron pere wo bi ci wako ci won cha mu ken ne wako wi lo ko ter mak bigina ma not ver ber ngwen ne a ci la ber ya bi ci la bi ci le ti te tu gira ngo tinni ba non no ba ber kar min no ko ar ko are man ro pfm

nama chimi studio di tuwala nama nota biar biar ngana chela biar yo bicha bichela bichela yong shao miya gikinan mani yuma kilunu manu the mid morning jam tini kono no iti berge kaar mette tu wagira ngawa exactly waka winki bori wabicha amule bina ki wemene wakilu bori kawari kawari mani woki rap fm kakany manki mapul karwa timu kani ching barja mi owecha bich manki rap fm eh urunga amani tiburka kinyu nama chimi studio di tuwala nota biar biar ngana chela biar yo bicha bichela